0: tun chum kun na thok tan ti hun a chuan thu chini kan ngai thlo do na ama sa in ran hidan na vaccine rang rang le apoi mo na ti thu kan ngai thlang a he thu min thil tur hian lung pui zola a chan veti farm manager doctor nun hlupui ilo so mang u
1: mizo te hi ma sa nga ta to ran vul war tak nam kan ni a kan ran vul te shi sel ni kan mo phur na kan kawatla ani vaccine kan ti hi shidan na emo nat na ve na dam doi ti a man ani bera hei hi nat na shik kan taksa in adaw le thei na na in ve na siam na ani India ramaran vaccine shang shang lang sar zual te soido nila nat na ming tam zo khi mizo tonga kan nei lo te a om nu ala wangin alan chwa dan lang sar zual kan soitel pa zelang bonga vaccine pe chinte pakhat na food and mouth disease vaccine food and mouth disease hinat na chak tak mai ni a nat na lan chwa atanga darkar somni pali atanga somli paria chungin thina athlen thei ani nat na lan chwa dan te chu chil khitla do do ka chung lele mui dur ba ka ke mur pan emo dur angin a om chin ani khathum an tinin vaccine pek tur ani a kum khata voi ni tharuk dan zela pek tur ani pahni na black quarter disease vaccine hen na hian bong ke avung na tak asiyama avun nu mwa ma te me in a ripep pepa henat na hian chu ei ati tui lovin bong ri na ati thlaniam chin ani vaccine hi tharuk an tlina pek tan tur ani a kumtin voi khat zela pek le tur ani pathum na anthrax vaccine anthrax dan na hinat na chak bert zinga mi ani a nat na alan chua ma havin thi na athlen thei hial ani henat na awanga ran thi te chu hnar beng ka le mung atang te in thisen achuak thin ani mishing in anthrax na na hi kan kai ve the awangin uluk ta karan thi po song bol tur ani anthrax vaccine hi tharuk an tinin pek tur ani a kum tin voi khata pek le zel tur ani palina hemorrhagic septicemia vaccine hen na hian shrok ngong le oma te vung asiyama chu chuan thok lama na satakin harsat na asiyam te thina tin ranin henan na akai chuan anzoi emema omhun ansun mangto lo ani hemorrhagic septicemia vaccine hi thali atanga tharuk antlinin apek tan theya kumtin voi khat pek le zel tur ani pangana brucella abortus vaccine henan hi bonga tangin mission in akai the awangin alom emema henan na hian no te chiat emo notisa ani athlen thei ani adama no lo piang pu an chor che le chin tin bong nu te thar chua na sat takin atitlem bok ani brucella vaccine hi bong no te nu thali atanga thariat an ni in apek theya voi khat pek in dam chung adai ani voka vaccine

Hei, Akashvani, ai zora ni zingdar sari zai rimoi hun ania tukina hian rual than khu ma chak chuak le marina sai lo thangi te zai ngai thain hun kan mangdona ama se ber kan langai thak tur hi rim ve thei se ti la rual than khu ma chak chuak sak ania tunai lo ngai thang u.

tukin zair moi huna kan hlangai thlama sak be rem ve theise ti hlaron sa tu kha ral than khu ma chak chuak ani tuna chuan marina sailo thangi za kan ngai thlave thonga jing chian lal nu ti hlaron sa ang

Zingjian lalnu ti lakan ngay thakta ka marina sai lo thangi sak ani tuna chuan seidon mangeti lakan ngay thanga ralthan khu ma chak chuak in ron sa ang

Ang thak ta kha rol than khu ma chak chuak in se don mange ti la sakani to cha marina sa lo thangi zai kan ngai thave le thunga nga ka ngai em che ti la ron sa ang

Kangai em chati lakan ngai thak ta kha marina sai lo thangi sak ani tuna chani zun ngai na ti lakan ngai thanga ral than khu ma chak chwa kenron sa ang

zun ngai na ti thak ngai thak ta kha ral than khu ma chak chuak sakania tuna chuan tukin zari moi hunakan hlangai thak nunun ber tur ka di boite ti hla marina sailo thangi sak elongai thang o.

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le vathe nan le taksa chakna anlo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zing ei vatton nia

Iherdu nang tilakan ngay tlakta ka Alex Latswan kimasakani. Hihi Akashvani ay zolani. Zingdar sarilamin itsumli panga aniya. Kibel na ilaw ngay tlangu.

Hei hi akas fani ai so lani thirvel na hun kan lo thleng le ta a hun mang tu laram ruwa ta min ngai thatu te chibai vek ule nikir thla jun somni pali kum sang ni somni paruk ni lai ni kan lo chuang kai le ta kumin hin sa som sari panga kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni sa som kuwa kan la ne ani tuin hi nei zole che vela khuwa duwaya chu ma singa bo ru ke ro anuam tok viu mai thirvel hun min man pui tu te veina hun tha tak in man kan du sa ache u khochin longai thama sai la me department atang thu kan don da ni nimin lama khualum lai berin social security som ni pakua avo lai berin social security som ni pakhat ani khonol lama san lai berin za somriat aniam lai berin za somruk ani bok tungin hian dali le min somthum pathuma ani achuka tlaidaru le mi kuwa atale ang khoi hun chungi da kar som pathum le minit somthum paru ani thon ani welam khochin tur akui jarut community lockdown in aizol alum lai prince sis gri som ni pakua avo lai prince sis gri som ni nitura thir lo kani voin hin aizol champai lung le long tai le sai tu well district mun sang sanga ruwa sur theina za somnga tang som sari pangain kara awmani police report longai thaila country the china ni zan lama aizole chevel bo ruwa kamun uma aizol psa tami pa pani le mei chi pakhat anneya bongkon psa tami pa pakhat anneya siha ps vaivakon psa sel chi psa te tang annei lawani nimin khala aizol traffic police ten lmv som pakhale two wheeler som li manin an poisa choiting khom hi cheng singa sanga ani voini le thei mi mal motor number pangale paruka topte tanlo ni ania taxi le two wheeler taxi sticker di in belte tin ni ani pokani sldc ata thu kan tun danin nimin lama impact chu tam perun hi nimin tlai dar li le minis som pa me ko cha som thum pakwa point bl patni ania impact chu tam perun hi jing dar thum le chan veya me ko som li pali point pakwa patni ani tual chuata acm chu na te twiril nip ko te me ko som thum pasari point panga pasari vankal solar te me ko sari point pali pali thenzo solar te me ko ni point pariat pani kaut labung te me ko ni point pali pakhat khoi wa te me ko bial point paruk pani kolbe ma te me ko khat point pathum bial te ni in phaila ma te eng kan mutha a peak hour line zuang tu train por la lu thei chin apela vaina tul angin mun thren khata load shedding kalpui ani pokani civil hospital aizol animin tlaidar thumata tu indar sari thling khan emergency care sa panga anneya admit pali an oma road traffic accident panga damdo indang tang refer pakua khum omlo wang mun dang refer paruk uise pathum le zo te se pakhat an oma damdo impan tu te singa hian khosik le pumna an tam berani sinud hospital dur tlanga nizan emergency care sum thum anneya admit som pakhat an omani khumruak an nei lofa damdo impan

Hey Akashvani, I zol fim zo is a point pasari tanga puan chu ani vo in June nisom ni pali ni la ni kan hun thona chu lo tan le tonga hun han tui tu cheu hi walun turen thle kan ia control room engineer duty hi lal chan zual ani voina tana kan hun duano tlang pui lo ngai thaila daria thian saplamoi tak takin pathian fakna rain bul kan chananga ti chuan in daria le minute samli hi anin mizo la zai pawl hla remin kan chhunzam dawn ni dar ko remin cham ni hian hin nila mawi tak takin kan chhunzam anga te chuanin dar sawma sa phla kan let le dawn ni dar saw remin cham li hian in arjus choice huna mizo pathian fakna hla kan ngai thla anga dar saw remin cham ni hian hin di thla kan ngai thla chhunzam anga dar saw pani hian in sa phla mawi tak tak a kan lut le dawn ni dar saw pathi lemin chamli hian in zai mo mi zo hla kan ngai thlanga dar kha lemin chamni hian in women's program kan ngai thlanga heta hian in ku them thiam na le mi chia te ti thu pui mangal mon ki mi le lal chan dami dut tlang te in kom na hun kan ngai thla dor ani dar kha lemin cham nga hian in zai fakin mi zo hla kan ngai thlanga dar ni lemin nga hian in sapla mo da tak kan ngai thlak chun zom do ni dar ni le chan ve hian in chan chin thar langsar zuar kan ngai thlanga dar ni le min sam thum panga hian hindi hla in kan hun kan khar don ni kan program te dar thum thleng ani dona te chonin kan transmission vui hin hi dar li le min sam ni pariya da kan chan le don ni kan program te tlang sang sang mo sang sang sang in longa thla ti kan shia fi fel fa chada kan ngai thla thena do sang sa ber kan hlan chewa te chuan vuina kan thu pui tur hi ngil ngil ni na hian tong kam thiam na ain mi a siam chazok chain ngil nei na hian tongkam thiam na ain mi asiam phazok chin ti thu pui ni doni kan thu pui te sharing in voina kan hun te min man pui turin min nga thla tu te kan som chu

ORS le singki sub center naibira kathlonin alakthia nopang ko thalo chu ni som pali chung zing pek turania ko thalo are nu po in ni som pali chung zing pek nge nge turani nopang ko thalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania ko thalo atidam chakani nopang note note nilai ko thalo ti chu ei tur note pek thul lo tur andam lo lai le tam hnu po in chataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ne mo nau cho asai do ne mo nau ek ati fai ne mo sabona fai taka kusil zel turani ko thalawa wanga taksa in tu yatla chum lo nan awareness le zing pe ba chi nang che ko thalawla ka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pela tu thiang him chau in tir thin pa ka vaccine bun taka na ti chi nang che

kan oi nang che ti hla thiam tak me ron dem tu de kha len ral zai pol te ani a tu na chuan cp veng thar branch wai me zai pol te na ho oi din thar liang u ti an rem ilaw ngai thak chung zamang u

uidin tharang uti la ronrem tu te kha si phir reng thar branch wai me ten ni kan play le ma in he message ron thleng nwa la kan han chiar zwai zwai ange oh matlang mission veng hian in felte fel o me zai pol leng zem le leng long ang inom chin ka tini zan lam in khel kem ke na mu nom khop mai office ka thleng chi a min lo lui chale mai tlang shang shang a fm zo oi fan tele rj zong zong teni le nuam pek oron ti a matlang mission veng ichan lam te an chak tura ka ngai vel le top me a nang po vein hun nuam tak lo mangla ti chuanin lamoi tak tak nen in oi chhun zom zel kan tu manga in na de tlang takai to the i tho the nan du sang sang ber kan lan che ni o ngakte pa bil ko thlir hianin RJ felte zing lam chi baile i hlaple le tur kha good boy moi mun pui pc jessica i moi site lo nu i pachwa moi itan ka hla ne aron ti a kanwan lom chin em good boy te moi mun pui te moi site lo te pc jessica i te nu iten a luk dewin lo ngai thla sela ti chuanin ke point ka lo ngai thla zel dona nang point min lo ngai thla zel turin kan som ngal che ni o vi kung te aron langa RJ fel boy te kanwa in tong khat em ka ngai thele mai che duty pui pa kha min lo chawte a ni chi na ha nin ka i message kha kalau kan lo chiar dun ve la mo kan lo noi hor hor ani chu kalau chau nga la che voin chu he anom don khop mai puite nen a je puite nen kan deute dun don a hindi lam hi tunge kan la soi la wanga na kin a kan ron surprise le tu ra cheu ngai la ti ro voin chu hun no tak kan mang ho tu ra ngai la he khwate a jing kara changin anom lo dewa ama e ro chu helama thung chuanin hun nom tak man chho zel kan tumanga in tan lamoi tak tak te karon lui zel don chewa Portugal fans te phe kha chu voin ni in mang nom don bi kri au hian ka sha chu wang chuanin in hun man ti nom le zwal turin fm zo za point pasari lama lo leng lu chur chur turin kan som ngal vek cheuni o zoram nom le dom ti la kan ngai thak chun zamanga mze headquarters zaipol champai tin an ron rem don ani helo ngai thang u

Zoram nuam le du om ti hla kan ngai thak tak run rem tu te kha MZE headquarters Jaipur champai ti ani a Zoram a moizia le du om zia te har arun pang chuak cha le me a he lai ti ro han ngai thak chan chuan in le han ngai to chan chuan kan Zoram hi anuam ani ti ro thing tin par vul na khatin mei hian thing chi sang sang te hi anrun in par chhoka tiro chuwang chuan in kan Zoram lo hi chu mun dang reng reng hi nuam reng reng hi lo om lo ti te hi han hoi vel hian chiang chin em em ani ole omega sang te hian in ka fel te du sakna itan chi sel na chane ni len nuam izai ti tu te itan le ngak te pa bil khothli te chung ko tan vi kung te mai lovin ron ti boka ka van lom chin em omega sang te amin du sak chin boka ti chuan in nang po vo in ni chi sel na chane nuam te kin hun lo mang zel turin du sakna ka lan che a ngak te pa te chung kwa te vi kung te te pui uluk de lan lo ngai kha don ani o len ra zai pol ka saron ti lan rem kan ngai thak chun zom don anga he lai a tuna fm zo za vun basari alo leng lo jong jong ten uluk te wakan long ngai thak ta ni zawai tan kan run lana ti chuanin tuna hianin a zin ko nga te le kan nakal ko nga te a kan tlanin kan thang mek mai theya kan thina tur te twang ta kan len chu thina turin a du sangna kan lan bok cheu ni ka sarun ti la len ra zai pol tenan remi lo ngai thang u

zonun kong ti hlak nge thak tak ron satu ron rem tu te kha sipir veng thar branch wai me te anni vi kong te han felmin ti tu te han min du tak tak silaw i chung kam cha chau chuan thin lai nem zo law i thin lung ngai twa na te min hlan silaw chuan ron ti deu na me ya ti nge mo kan chan don chin ni vi kong te hi chu zei theilu tu ka chung kam kan chung kam thian na hian dai chin lawani mo kan thin lung tak tak khan fel hi kan ti chin box si che a el je chai lo hian fel te boy boy nuam chin a tir changin kalangai tha e zai po zai moi hlomlo tu karon ti boka min wa handwa chin hlom tak em voin chu kan khile vur for don ni hela din puya fal kon veng lai hian in rj play le tur kha nang ma ta ni longai tha ve zong zong tan ni rj zong zong tan le ka chan ti veng shang shang ami te rc arin moya twang mon zavarin moya wal puya achi a chin chin a tin mo lo lo ma te pu te tan aron ti a din pu hi ron chan sak china a chan te hi lom khop me ya kan listener te mi lo ngai chang chang chin te nang ma ni wang hianin helai ron duty te po hi nuam china lamoi tak tak intan karon luisel do na ni o omega sang te hianin fel te kung te te ang tangwal fel hi chu antam lawania ane tu chu awan wan ne ngo tang ke ro kawai run lom no thai tur thai tour i play tour kung ted nen in tan le ron ti a kan chhar swal nok nok me mi nau ngai dam ula omega sang te ale kung te hi o in fel dan kha ke ma chang chuan in a in zat renga o fel in fel hi ka ti ve ve a chu wang chuan in lo lung ngai lo ula o lung ngai na tu reng reng hi om lo ni o he ko vela hian in po ni se sakming cha ti la kan ngai thak chung zomanga mzt headquarter zai pol cham phai tin an run rem dona he lai tuna mi longai thak tu zong zong te abik takin lz sai lo te vi kung te din puya te omega sang te te ngak te pa bil ko clear te ma thong mission veng te tang han karon hlan nun le ni sakming cha ti la mzt headquarter zai pol cham phai tin an rem mi longai thang u

sakmi tha ti lak ni thak tak runrem tu te kha mzt headquarter zai pol champai ti an ni vi kung te hian in sakmi tha ti la ber kher minal khan sak chu ava in thlashun om ve o kan phulo sin ron tia e phulu tuk zok i phulu tuk zok wang tak khan ya kron khan sak deu chat na chan che chu mo vi kung te tu na chuan in chatuan ro me ti la linra zai pol ten an rem kan ngai thla ho do na nga ti chuan in he la hi tun chum segment atana kan la ngai thlang nun ber tur ani azai pol hari moi tak tak te min lo ngai thlak pui tu te in chunga lom thu ka soya ti chuan in dar kwale min som ni a hian in hindi la kan ngai thla ho wanga dar so ma sap la moi tak tak mei rj pui te hovin kan ngai thla ho lenga ti chuan in dar somle mini somli a hianin rgs choice a pathian fakna hla kalungdum lamoi tak tak te kan ngai thla ho le dona tuma local bo lovin rin om takin milong hak le chang chang ula in la du zong tak te po kha kalungduma kha la hotel le the a tiro chu wang chuan a lamoi tak tak te kan ngai thla hovin kan in oi le anga vo in ni te hun nuam tak amang chun zom zel turin do sakna ka lan chewa tuk chuan la ei lo te po in tui takin lo ei ula puar takin lo ei tlang ula ti chuan kan soi tak ang khan dar somle mini somli a kanin tong le cheu don nia rj sailo fel te kani a akashwani aizol fm zoe zapoin pasari a changa puan chu ani.

malzom na bulti lakan ngai thak tak ron satu khasi lori ni a moin lo ti ve ngai po ka be se ya malzom na zong zong bul chu a chiang mai o me tiro elzit sai lo hian in felte a moi lo tuk si lori zai ron ti le te adang po ka du lo tuk ni leng pun ka ngai thape ron ti a van lom om em in lo du ve chin hi kalom chin ani o a the ang na kina ni e adang ti po ngai thang le kan la tumanga e je sai lo khami lo ngai thachar charo o omega sang ti han ka fel te cross ka thwam joy zai re moi sakha ngai thaila rem chuan kan pani tan le ngai thatu ti tan ron ti boka a rem chuan in kan ti ang o hi po hi kalo zong nga ka play list sai han in a om cha lawa a mai ro chu play dan ti po kan zong ani ang chu ti rong urda ta pa po in a je sai lo fel te pathian question ti last not choir sakha min lo min play sak theng em ron ti a kalo zong chinang o mu tak le ni e play dan kan ngai to adon nia chuan si je thian in bulchan na fu le mai ron ti boka ka van lom em bulchan na fu hi poi mo ni ti ro bulchan cha chu chan ve zaw angan ti ang deuh khan in mul kan chan cha chuan in anuam china chuwang chuan a bulchan na fu in lo ti wang po khan kalom em em a adang po fu chau zel tur angai la ke ngai te hian in tu na thar mang ina engno ma ti kha tu sak poi nei chuan kaw thang ve helai tun lai chu arun om a om ring mai nei lo pon poi chuang lawron ti a kan zong ang he po o in la than ti kalau ena ke ma poi na ka du em em ti an ni a tu tun arjes choice bi ka tan hian in run play sham kalau tu manga hun om dana zirin o tuna chuan kalome isu ti la kan ngai thak chun zo manga tbc zai than poina run sadona ni ilaw ngai thang u

kalome isu ti hla kan ngai thak tak ron satu ka ti bc zai than puya ani a thil dang zong zong a in iswa kan nei hi kan lom ber tur ani reng ani ti ro thil dang te hi chu khovel thil te po a lotlin na te han changin thil a chatak tak te han nei chin ma ila iswa tel lo chuan ing ma hi lom na fam kim hi om si lawa chu wang chuan in iswa hi kan nei masak ber tur kha ani ti khan chethar le chewila chang ti ro ole tuna chuan in nichina khanin omega sangte khan cross ka thwam joi zai remoi sakha ngai thatcha ka kan ngai thla hovanga helai abik takin omega sangte tan kan than sakha ngai ti chuan hela moi lo ti ve tu zong zong te po khanin ruk dewin kan lo ngai thadon nia o cross ka thwam ti la joi zai remoi ana sakilo ngai thang u

cross ka thuam ti hla van moi vung vung tak em joy zare moya sakani a omega sang te khanin lo ngai thak nge po ka be se ya moy ti ve nge po karing ani a joy hi zai thiam em ma la in azir box si a tin ani hi kan chat che angin he da ya hele ya om ve to lawa ama ro chu azai moy tak tak ti kan langai thla theya kan van nei le a in ngai la change ti ro tuna chuan nangei hi ti hla kan nge thlak chung zo manga pin si bilal thang le ani ron sa donani ilo ngai thang u

nang nge hi ti hla kan ngai thak tak thiam tak miron satu kha pensi bil thangliani ani a pensi zai thiam ka ti em em china hla ti po hi amoi ka ti vel ve ka chu wang chuanin nang nge hi ti hi a hla thu amoi mai ba ka alung len thak reu ka tia he kan no pan ve deuh hlek laia ron lar chan tira hla lar em em mai kha ni a chu wangin voina hianin a hla eng ber hinge ka play ang o ka tia pensi zai ka ngai thlasak bok sia ka la ka ron thanga moin ti ve nge po ka be se ni o vi kung te hian i playlist te av moi hlom tak em next kha ininguri sailo par pari pu pa engale moi hmun pui te tan o ron ti a ka van lom tak em kung te moi lo ti ve wang hian ka lom tak zeta ni o ti chuanin ganinguri te par pari pu pa engate moi te khanin uruk dewin lo ngai tha sela nang puin lo ngai tharo o tuna chuan limin anxiety hla kan ngai thak chhun zomanga isak mal som tuanga naron sadona ni ilo ngai thang u

limin anzai ti hla kan ngai thak tak run satu kha isak mal som tuang ani a amoin alung nen thak nge ya tiro a music video te khami thla aron lang chwai chwaya a khala lar tak tak lai kha chwanin a alem te po kha kan chang na sa chin ani tiro lb ren thlei poin he moi ron ti khop me a rjfl felipe lisan al lutuk kha hla du hlir mai ngai thak kan inwa me a i play le tur kha i tan le fm ngai thatu zong zong tan oron ti a ka van lom chin em ka playlist te milau lut saka kalungdum hun kha kan mangme ka voini pathian langai thak ni kha ni a kan ngai thak chok china wangin chuwang chani pathian la amoi ka ti em em mai moi kan ti zong zong hi kan play man chin silawa moi ka ti zwal pui bik te kha in tan a karon thang le ani a moi no ti ve wang khanin kalom em em bokani o tuna chanin ke ngai te khanin nichina khan a hladu kha ron suya ke puin moi ka ti em em mai lai a chuwang kan ngai thadona nga dalhung chungi pachwao zai kan ngai thla anga tuna thar mangai na engno ma tilarun sadona helai bik takin ke ngai te khan uluk to kalangai thakatan ka than sakani helangai thang u

chil kahai ngei ti lak ngei thak tak ron satu ka felicia malaysia ti ni a hela hi kan sha cheu angin blue corn hun lai a an lalar tak mai kha ni a lungte poleng vong vong mai an music video blue corn hi chu an chwai thelo kha hun lai po khanin an music video te kha a class mm to meya a tun hnu thling khianin a lui thelo ti la kan sei swalom lawe kha hun lai mi kha ni a felicia tuna hi chuanin an om ho cha to lawa a chin ram danga te anom ta ka wang hianin hi an zai ho kha to le meya felicia zai kan han ngai thale theite po hi alung len thak vong vong le mai ti ro tun la tun ang lai social media hun lai a tia kan han mang man tak tak nuai hianin blue corn tika run lar sila an lar om te hi kati china an chelo boxi a an zai thiam boxi a awi om le me an lar hun lai khanin tunang mm hianin social media te la chak lawa chu wang chuanin kan an lar tho na chungin tun huna lara hian ka lo it ve mm chin ni tika kan soi ve to ani chu mo len moi te la kan ngai thak chun zo manga sila thleng lian an run sadona ni ilo ngai thang u

kan ngai thak tak len moi ti hla thiam tak mi ron satu ka sila thing lian ani avan zai thiam bong bong em ti ro u he lb ran thlei point rj fil fil vo in chu imu ta fu deu nge i play nal chin le mai lo ngai thaveng veng meng o i play le tur kha i tan liao liao aron ti a mut chu o mut hi chu fu deu renga mut fu lo em em hi ka nei vak ngai lo ke chu mo a eng po ni se a hi ai nal te po karon play zel don lb ran thlei kha chu wang chuan in a longai thazel la longai thaveng veng mero o lungte pokan ron tileng chawzel tura nga yang tuna chuanin ka per khuang ti la kan ngai thak chhun zomanga emily la ram parin ron sa ang ilongai thang u

Kapir kuang ti la kan ngai thak tak run satu kha emidil ram pari ni a do na hian in fm zo wai zapoin pasari a zai ri moi hun kan mang ho me ka felicia van la sia ti sil thing lan ale emidil ram pari te zai kan ngai thame ka ni tu na chuan min lan ve ta che ti la kan ngai thak chun zo manga felicia van la sia ti na run sa do na ni hilo ngai thang u

kan ngai thak tak min hlan ve ta che ti larun satu kha Felicia Valencia ti ni a van moi le pek em ti ro over in su moi the rao ke ma po hian moi hi ka ti em em ring me ya kalo ngai thatui lu tok china a top phuni kalo thengil lek lek chin zo ka di elze chai lo po hian in he felte nge nge ava moi the vong vong ve na lo te a pi sok me che ka do ani pi sok me do na mi ti ro na lo te chuan ale tu na chuan do na sei ti la kan ngai thak chun zo manga silal khen yana na run sa do na ni lo ngai thang u

kathlang ber che ti hla kan ngai thak tak ron satu kha emily lal ram pari ni a avan zai thia mi na ovan nal em ti ro a o hi emily hi amoi em em a ala sakhi a sani so che ni ka tia ngai thak nuam a hadam ani mo a vi kung te hian in aj felte next kha primary channel lama duty uthani sai lo le dio uma engite tan oron ti a yes kan chil ngal wang wange lo ngai thlange ro se o uthani sai lo poina lo ngai thadon in kasha ti chuanin kan play le tur hi vi kung te apon uluk to ka lo ngai thakatan kan ti ngalanga mwal lakar ti hla kan ngai tha anga sila thleng liana na ron sadona mal hakara kar la tam tak dana te kanom box ya ti ro vi kung te kha uluk de win longai tharo oi tan bik liao liao kan la ne mal hakar ti la sila thleng liana sakilaw ngai thang.

nang chen chu ana ti la kami thlak tak run satu kha Felicia Vanessa ti ni a vi kung te hianin o klo ngai thla zele leng zem lai chu ka ngai na ve alom ka ti sa bi wang emoni le tia emoni don le ti ro ma muni vui ni re ria me ma muni han cha se ka van ka van ti em tu nai message ze ti chu ing ti ni a chan che kha ka shi chak le ni mo ma muni hian di ka ti le ka ring ta ta ni eng poni se zai rimoi hun te kan lo du tok le don ta ring maya kan la to bertan ma fa che ti la emily laram pari sa kan ngai tha anga he la hian in tun chum bik chu kan in tha le anga ti chuan in dar khat le mini somnia hian me chipwal hun kan mang hawanga he huna hian in kut them thiam na le me chia te ti kan ngai tha angal man ki mile lal chan da mi ten lal chan da mi dur tlang ten hun anon mang do na min lo ngai thlak sak victorin kan han som le chewa ti chuan dar khat le mini som nga a zaya fagin hun man pui tur chewin in tan karon le le do na ka segment to ber te min man pui le cheu turin ka som vek chewa rinom takin mi lo ngak le fan fan donia o sailo felti kani a akashvani aizol fm zawai zapoin pasari changa puan chuani mafaseti la emily lelram pari sakilongai thangu

0: Tuan chung mei che pual huna chuan ku thiem thiam na leh mi chia te ti thu pui manga chen dun ti ti kan ngai tha anga hun ron mang tu tur te hi lalmuan kimi le lal chandami dur tla nga mi te anni
1: ole he ku thiem thiam na leh mi chia te ing mangin voin chu kan han in kom do na ni a han chan ngai mi la I ma lai mi zo te ka ku thiem thiam na lama khanin an sang hi ka ti em em a I khang ti lai ka chuan khol te eng ma khala om lova chu ti tung chuanin la an han to a e chu chu chang chuanin la zai han siam chua ka ti chuan la zai chang chuanin kut ngatin kor te an siama tin puan ven chia te an ta a chu mai ni lova an mutbu pon pui te le an pha tur til ka tia ang chi zong zong kha I an han siam chuak kha nia I an thiam thiam hi ka ti em em ya I nia ka en he kan zalai te po khan kan han zir china tu na po hianin e man lai an pon pui te ka chu I Mizoram Museum a te po hian mu theina lo min ka sha a khatiang an siam te kha tun lai mi te hian kan le ti thiam ngem o ti te ka ngai to a I ma la ya kan pi de kan pu te kha I an lo them thiam hi ka ti em em a tu na te chuan in hei khol te eng eng mo hi I man ro hi kan nei to a I amei ro chu man ro om ma a kan pi le pu ten an ma ni kor tur te I puan bi tur te puan ven tur te le an mut bu te chena an lo in to del kha I kut them thiam na lama khanin an lo sang le in ka sha nang enge ingai ve dan le
2: nya ani khop mai man lai kan nu te kan pi te kha kut them thiam na lama khan an lo sang he puan chei te hi ata har e me maheng tiang te hi moi ta khan an lo duang chua ka tun thle yan ti hianin
1: puan chei te pi te hi arong chi thak te mo ka tia ang zong zong kha ta hi har don tu ka puan chei te hi mo le mo ne ni thiam zong ni
2: le kha te an zir po ni si lo kha hun lai khan i an le tun tun ang hun lai chuan hei ti hian en tom tur ten an han siama mi te kthiam na te lo sang to ti khan en ton chung ten an ta mai khan ya moi tak tak in ame ro zu man lai kha chuan in khatiang anga han en ton tur han siam tur po khan in a zia thiam tu po kha an la ominarin om si lawa an ro pui ka ti a hetia ang puan chei moi lu tuk mai an han duang chuak te hi
1: me
2: kan pi le kan pu te hun lai tanga heng puan chei te hi kan nei to ania an lo thiam an sin na kha lo sang hi in ka sian lo chuan om hle in ka sia an puan pui ta te mol mai po khan ye in sei ang khan a tun lai hen puan pui te po selawan tam to ka ringa tun lai tam than zi nga yan puan pui te kha lum em mai ni ke ka pi le ka pu te kha ni min mut pui thi na puan pui kha i kan pha thi na ni kha nga te kha nin kan mu ve man ani ke ni po mo khang te kha han mu ve se la tun lai thalai te po hi anin an thia mi an ti ve hi ka ring em em a tu na hi son ta thiam pon um ka ring to lo
1: ni khachia amei o e khai ka i puan pui ang kha i han ti le don ta se tun lai mi tam tak hi chuan in thiam lo hi kan tam mo tang ke nge po hian a ka thiam te lo mei ka tia ang ka chu a har ve kho pang ni e puan ta tung chang a han sei tur ka ni le buk ti ron sei chwa ta ka chuan in i puan chei kha a ro pui hi ka tia a rong chi thak te rong chi thang thang an han thak dan te tin a design i an han siam dan te hi an dang dai em em ma puan che hi I ram danga han kal ni khwa engi mut kang te han I mi pakhat lek pon puan che lo bi ta ang se alang sar em em me ya I heng te hi puan che an han ta thiam ringot po hi an them thiam hi ka tia I tin khang lai ka chuan in puan ta khol te lo ombok si lawa puan an han ta a kong von ringot mai nan han ta chua ka I katia ang kong von ringot mea puan che han ta chuak thei ti kha aro puya
2: chu mai ni lawa i khang hun lai i kan pi le pu te man lai lu tuk to si lo khang hun lai te kha ar si par te an tia hair soap te an tia ka te ang khanin
3: kok pui ji gial
2: te oh ka te ang khanin i len bang chuam ti demo tin senior ti oi tun thleng yan senior te pe chu hei lamoi em em a kha te ang kha kut ta ringo tin nan han ti chuak thiam kha
3: wan ro bui te po hi mo
2: yan thiam thiam e tro wing ting en lo thiam nin thiam mi ka til tu an thiam thiam ngot mei i tin a tuna hi chuanin khol te lo um ta i khang a khanin design te sang sang i man lai mi te til tho si khan te sang sang i tuna han han ki chuak thar ta a khang a te po khanin puan tlang te po hin al tak tak in han phia thiam a hi tiang ti kut them thiam na lu tak chu nin ka sia
3: ni e tuna chuan e kan mizong mei sia te kut them thiam tak tak hen tam em em a man lai anga kong von a ha ta ka ti ngai to lewin khol te po khol cha tak tak te tu na chuan lo chuak ta ul sam tak tak hin puan moi tak tak te an han ta chuak zung zung mai te ro puya heng te hi le kha zir sang lo tan po ei zon na tlak ani a mi tam takin ei zon nan an hmanga
2: ningot me
3: chung ko chom nan heng puan ta hi tam tak ten an hmanga an fanau ten ti khan le kha te han lo zir thei pa a heng an kut na tho tang te hianin i alom om hi katia man ang man lai anga he kong vona ti tau tau te alo ngai to lowa amai ro zu tu na hianin kong von puan ta te po hen la ta mani ato em em bi kan heng te po hi mo khol ta te ai chuan thiam tak tak hi la tam em em ma se a ha thak do le ka ato te po hi o mani mo chuan o hei khol in puan moi tak tak te an han ta chua ka ti khan mizoram mai ni lo state dang ate foreign ate
2: foreign thing thing
3: in thon chua ka
2: israel ma te mo
3: kan mizo puan moi tak tak hi tun lai kho vel sang ka nga mizo te na kan ngai san em em sa pram kan te ate po a design thar ber ber hi an lo bi ve thei ze ngal zel te hi aro puya e zon na that tak mizo me sia te ta na e zon na that tak ani in ka sia a chu mai pia lama he e zon nan me sia te mi pa te hi chuan an tilem lowa puan tlang phiar hi puan tlang phiar sa moi tak takin puan tlang an phiar sa a
2: ya tu lai han puan tlang hi mo an phiar moi thei khu mei tro
3: o heng te hi mo a chat zia chu ti khan puan ta tu ten puan an ron ta chua ka e kha kha e mitam takin e zon nan an lo mang le ni chu i kan veng vela ti sonin puan tlang phiar ring ta nu te hei nau om pa in

0: ina mo fate en kolpa in pon chuanga in ni alawin puantlang an phiara an fate eile in te an sikul fi tur te hi an puantlang phiaring ngo ta tang te hianin an lo lo chuak ve ni chu
1: then hi tha kho
0: mai te ro
1: po ni e puantlang phiar ti nen te ki chu ko thiam ve mi alo he tang te hi ki chu ko them thiam lo hi kania e ko them thiam ne hi ka ngai sang em em me a e tianga puan kang e hitia an han phiar te hi an phiar moi the hi ke tia an thiam hi ke ti em em a e a tha hi ke ti lu tuka e ti chuan in he e puan puan ta a bi kin kan han sui ta a tuna ta ki chuan in e mei chia ten hitia anga e e zun na ta na e puan ta kan han mang te hi avan lu ta ke o katia an thim thiam na hi tu man an lak sak thei to don lo wa e chu wang chuan in e thim thiam na hi a lu em em a e puan ta chau po ni lo wa la phiar te po hi e a thiam chuan in e zun na hian an mang thei a e korlum te a shol te sang sang mutbu te thleng puin la phiar a hianin i kutte ponen phiara then chuan design sang sangin tin i khol manga an tan ti te po hianin i moza te a i mutbu te thleng po hianin an lo phiar china la phiar te po hi a lu hi katia hetia anga thim thiam na chi sang sang mai mizo ten kan han nei hi e avan chatak em bo katia ni
0: ni e aningut mai ke po kut them thiam lo em em mai hi kania e ama ero chu kha man lai chuan in second hand te kha lei mai mai tur kha tun lai ang hian la om lo ani ke po na lo deu deu chuan ka fa te thum no de chu ka phiar sak ve mo man lai chuan ama ero chu tuna chuan khang te ang kha angai to lo second hand man tlom deu deu te thum no lung tha tak tak te alo om to ta thiam lo chu chung khan ke po ka phiar sak ve thina
1: ni e skin han ti om ma se mo i ma ni ku chuak nge la phiara ka tia anga an han i ha ti hi ki chu ka ngai sa nga i second hand ke chu oma chalu tuk tho dang in amai ro chu ma ni ku chuak nge ka tia anga i korlum te amo eng eng eng mo korlum te thil i maza ti thing po hian an phiara ka tia ang mani ku chuak nge mei han in bil ti chu aro pui em em mei he ka tia chu wan jan le phiar te po hi a lu ka tia tu na hi chuan kan wa to lo deu po ni mei the a me ro chu le phiar thiam te hi chuan nal tak tak in an le phiar chu ka pu lo var te e pasal te hak tur te kha an han pya chwa ka korlum te tin bag te thing pin tu la ja in ki mu a pi hey bag phiar keng hi an tam e me ma nal tak takin bag te in phiar chwa thia ma hei hi a ro pui ka tia lu ka tia an kut them thiam na hi ka ngai lu tak ze ta ni
0: ani chia e tu na chuan in hey design moi tak takin an lo phiar chua ka bek te pun fen te mo
1: o ni ni e
0: he tiang i thum no moi tak tak in kutin an phiar chua ka khol khan man lai ka chuan in khol khan an phiar khol la phiar khol khan an phiar ve chi ni ma si ka tiang kha tam to lo tun lai chuan kan ngai hlu tul tula kut them thiam nei ka ti mai e ti khan e ni tan tak ten ei zon nan tun a hian bek phiar te po hi an manga
1: anal theilu tu kan bek phia che hi mo
0: katia
1: anal thei
0: to ei zon nat la khei po hi bek phia ring po hi ei zon nat la kan ya su wangin ku them thiam na hi a hlu e me mani
1: en te he ki mei me ya i lekha kan han zira i lekha kan zir te hi chu i kum te kum ni khate lo kal yam hi chan tam tak hi chu kan thei hil to china ma se tiang ku them thiam na hi chu mo i a thei hil thei to lo wa i chu wan chuan in a tha hi ka tia i kan lo thiam to ang chi kha chu kan thiam ring me ya ku he thil thui pa de po ma ke hi physical school chuak kan ya i kan hun lai hi physical cha chon ku them thiam de hi an ngai sang e be ma i an in zetian sa heng te hi physical school chatna te hi katia.

0: ka tiang a tanga ka zir chua hi hei i gor kil ko thui te tin puan ta te i la phia te kha kha tiang khan kan zira i gor thui gor zai ti mo ka tiang te khan in kan kan lo zir thi na chu van chuan in i ka tia anga ka lo thiam to hei puan thui te chu a hun lai po khan ka thiam lo em wang in ka thiam chun zom lo ta a mer chu ka ti hun lai ka lo thiam to hei gor kil ko thui te i le puan mol han ta me tang de ka chu tun thing po yang ka le thiam ve em em ma chu ron chuan ku them thiam nei a lu ka ti na chun chu i kan lo thiam to ang hi kan thei hil mai mai to lo wa hei a tha ka tia i puan thui te hei manlai chuanin puan thui par na te hi om lova kut te hian kan thui par thina cross stitch ti ang reng chi te tin i nge ni puan na i lukham ke thui par ti ang chi khatia ang ringa ringin kan han tia kan han thui par khatia ang chi te po kal thia me em a i amai ro chu hei na dang thok te kan ni wangin kan lo man lu tuk lawa tin i thui sle mai to ti alo tam to wang hianin e kan ti chun zom te lo hi ani me a mero chu kalo thiam to sa hi chu i kal thiam ve em em zela chu wan chuan in ku them thiam na hi i thei hil mai mai thei hi ni lovin ka sha a chu wan chuan a tha ka tia a hlu ka tia i puan thui chung chang a ti hianin mo hei i tun lai kan mi zo te kor chui thiam zia te hi ka mo hian in an pak o mi ka tia design chi shang ma shang ram dang a po i nge ngai ne thei lo ti me ang nam dang ti la ka po i lang zar thei khop a an han chui chuak thiam design moi tak tak an han chui chuak thiam te a lu ka ti em em ni
1: ni hei shorten han ne tun lai a chuan in kan designer te so te hi a mu no ma an puan thui thiam zia te hi he matang te po hian in chiang em ema ram dang te aya a moilo an thil thui chua te a moilo na bi po hi om lo ni
0: em a moilo
1: chu wangin puan thui te sarkar na chau ni lo ku them thiam na hi ei zon na tla ka ni zia hi heng kan mu tang te hian in na sia thle in ka sia a hei tu na po hei ke ni kaushan bi khan soitai la presbyterian kaushan te chuanin e women center kan neya thunga khuanin puan thui an zirani hei mei chia lekha zirlem lote ni ti mei te ang ei zon na an lo nei ve na turin puan thui te an zira khunga zir chuak mi tan tak tak khuanin chu ko chom nan te po an mang ni na sia ta alom om he in ka sia chu wangin puan chui te hi ei zon na tlak me sia te ta na ei zon na tlak ani zia hi a chiang le in ka sia a anal berber hi me sia chu nal hi kan du ve a anal berber ze hi kan du ve ta chu nga chuan in a chuak thara pian te kan du ve a khati khan hei chu tiang chuan lo in adjust ve ze la kan puan chi thiam kan
0: design te ko berber hi an lo thiam ze
1: an thiam ve man ze la ti khan kan nula te hannal thei zia te hi mo tun la ya an mu no mani kan designer te thiam zia te kan puan thui thiam veng tina hianin an om fer fura heng te hianin thui sen lo hi an nei zel chu nia chu wangin ei zon na tla kan ya ku then thiam te hi an ngai san oma
0: ngai san
1: a zira zir chua thei ania sarkar na kher nilovin ku them thiam na hi anin chung kwa hi chom the ni ti te hi me sia te an kan sia thar le hi avan chat ta ke o tiro
0: ni ngot me tin mo e makati te chu i nang ta te khing yan mi zo te me sia te po hian an lo thiama i nang te hi em te an ta thiama thang ra te an ta thiama khum beu te mo i a makati to khitia ang khinga me sia te nang ta mi pa chau ti tur mo kan ti ang chi te po hi thingkang a te chuan in ma ni album ta te lop lop te khang ra ta te ka ti ang kha an lo tamatin ko puya po hian in an mai te i tu ti ang chu ani a nang ta ti khing po i an lo thiam hi i tu nai a chuan in mi zo te chuan in

0: copy me 的去转，你放的去跟忙多了，你每天买肉做，一天干啊转，那忙那啥放跟的样子，开热很大那样子。点点，看莫扣啊！真转扣点点，真转缝点点。伊个只红卡，你看，俺打胃甜，没热了，没吃的去。伊俺甜甜，
1: 嗯，
0: 伊个
1: 对
0: 只
1: 对，不老嘟
0: 哦，
1: 哦，
0: 俺甜甜，伊个滴了嘟。伊能打去，伊水多做，俺等了每天，俺没落就甜，伊做俺弄胃，
1: 哦哦，
0: 哎，没你，
1: 对耶。
0: 哎，做完转恁能打的薄去，伊能打忙的遐恁，伊人个早去。啊，你听个啥？
1: 哦，哦，提得人耶，说都那说恁，给 VI 啊，得保险恁，难打，人啊说没车，因为没车，等我们这里，
0: instructor 啊，你能弄么尼
1: 哦
0: 么？
1: ，instructor，安装恁，个车子啊，路那嘿难打，department 恁我们这打，地主个车啊，做我的保障没车，因为没车，等我们这，安打天没不打安装打天，这个你，做房因难打嘿。ei zon na tla kan ti hi achiang em em a e mei cha de pon kan ti thea ei zon nan kan mang the ni ti hi em te an ta i so yang khan thang ra te kho te arbom chinin an thiam ve ve kan ni
0: Oye, an alu e tiang
1: o
0: zumo e tem tiam ne hi chu alo hlu tak zet zeta e ko tem tiam tan hi chuanin e zon nu tur hi tam tak omin ka sha a kan sei to ang khan puan ta te le phiar te kha ang zong zong kha e alo hlu ni ko tem tiam ne hi chu tiro hlu tak zet mei
1: ni e hei kan lo chang kang ze la tun lai kho ve la kan me se ti jing a skin care lam ti chuak te po hi tun a chuan om ze to
0: Ni
1: ni
0: heng te poi kut thiam thiam, da vek ni
1: o
0: amo.
1: ni ve ke chatak tak hei ram dang a changa lak lu ngai lo ke mani ni zo mi na kan siam te kan lut thiam hi tul ka ti amo
0: Ni
1: heng
0: ngam
1: wan ang chi
0: mei.
1: po hi hei ke po tu na hianin ka mang me ka ni oil ka mang me ka mi zo siam nga tan ya heng te hi acha em ma min vong hei vun na vong nong mo khatiang khanin acha hi ka tilu tu ka lip gloss te khatiang chi sang sang kha
0: Kutiang lip gloss te i kutiang vel chu mi zo inan siam chok ve mo
1: o siam chok ve
0: avan chha ve o tro
1: chalu tu ke zu chu nia kan lut thiam chuan kan mi zo thil siam chua te mi zo nu siam nia khatiang ang kha kan lut thiam po le kan thil siam chi kan in lut sak thiam hi apoi mo a ge ma ni mi zo product hi mo
0: dik cha
1: tikhan ei zon na midang tan kan lo siam ze kha lo ni ya heng tiang lama hian ma kan lo son ze hi apoi mo e me min ka sia
0: ningot me hei kan lo inkom hun na lo rei ve deuh ta han ki top don mi la kan kut them thiam na hi alu em em ma kut them thiam na ta sang sang kan han sei tak ti mang khanin e zun na tha tak mai anei theia chuwang chuanin keima ni kut koi mizo te keima ni le keima ni mizo te hianin i kan kut chuak nge hi
1: mizo mi sia te
0: ngai o ngai hlu thia mi la ti chuanin i kut them thiam na hi alal hu zual zel don ni ti kha kan sei the ani e
2: kan ngai thak ta kut them thiam na re mi chia te ti thu pui manga chian don ti ti na hun ron mang tu te kha lalmuan kimile lal chhandami hidur tlang ami te anni tuna chuan zai lo ngai thlang u

kan ngai thlak ta kha bimal som tuang in min phuar si ti la sakani ole chu ti zung chu tun chum me chepual hun kan man ho the te chu alo ni le ta a akashwani aizol fm zo oiza point pasari achanga puan chu ani

Laman na fam kim ti ihla kan ngai thak tak ron satu kha van lan mangi ni a van zai thiam bong vong em el che chai lo hian in a top khar pui tur se in galo ngak che fel te he ba kalo lu le to lo takin mang cha twang de win fm zo ya in ton le ma zong ti le ri meng o kung ten nen kan bangai le don che veron ti a kavan lo mem el che chai lo to min ron khar pui thap ti ka shai thian ka lim veng veng ani o ni e vuina tan chuan he kanin mang mang cha a alo hun le don ta der me ya ti ro hun hi rei lo chin khop me ya in ngai om china eng poni se lo dam ula kanin tong le vat ton ya ti ro dam hi han hau phot me la kanin tong le vatura nga yang tuna chuan ka ngai chelal pati la kan ngai thak chun zo manga kelal thang zela na run sa ang ilo ngai thang u

kangai chelal pati hla kan ngai thak tak run satu kha kel thang jela ni tuna chuan kan zai tuang ti hla kan ngai thanga vanal mangin run sa ang ilo ngai thang u

kan zai tu ang ti hla kan ngai thak tak run sa tu kha van mangi ani a tu na chuan a chuna zanin chong chai ro ti hla kan ngai thak chun zama ke nga kelal thang zela na ron sa dona ti chuan ine hi kan nu nung ber tur ani dona voina mi lo ngai thatu ti zong zong in zawai nin chunga lom thu ka soya ka zola ma hian dar ni le minit nga hian sa phla moi tak tak ngai thak chun zom dona ti chuan dar ni le mini sum thum panga a hindi hla kan ngai thabok dona tuma kalbo lovin fm zoi za point pasari ala lo leng luta hindi hla le sa phla moi tak tak te milo ngai thak pui zel durin kan han som chewa ti chuan in ke ma bik chu ti hian a he lamang hian in ganin mang cha anga ngai thatu te voini in hun man le zel natura a hun lim om tak te damnan le shisel na chanen mang zel turin du sakna sang ber kalhan chewa ti chuanin kanin ton le ma zong hisel takin lo om ula limtlang takin in ton le cheu kan tum donya o veni te hun man nom vek ule arje sai lo fel te kani a akashwani aizol fm zo zapoin pasari changa pan chuani.

film la ka shiat ve chun tlem te zinga mi te i lo play fu ve a haran ti ni a man lai de ho ta ni chan man lai de lai ka run play a minit nga on ve la khan in tun lai de ho tan khan tun lai de kha ran ti cha kan la tum leng a in the vai a ta na nge hwap zo thyang ber run play kan tum wang in a agle git kyor bai te he aur yaha pe agla git rahega pyar ki kashti me kahona pyar he film se liya gaya git kanand lete hain.

sonnet reng reng a iambic pentameter an hmanga balat chu iambic tetrameter hmanga duan kha ani vele tambuka victorian poet matthew arnold asuan hla hril chu mihring nun chikna ani e poetry is the criticism of life alotia chutia ni chuan hla hril zia rang chu enge ni tamberang esra pauna tranfung mang hian heti hian insoidon sinteang pakhanna chuan melopoya kan ti kha oma hemi na ko ber chu rimoyania hlathu chu ama mai po in rimoy atling thrim atia chutianga rimoy moi tak nei asiam tu chu thil chi rang rang a om thunga chungte chu athuluang rhythm kan ti ang chi te arik dan aton te le rik dan in zul rhyme te ania hei hian ri in choi moi le mumal tak asiam awangin hlahril ti moi tu ama maya hla ni tir tu poimo takania thin lung a ne ma a lung atino ma em em mai ani adot le chuan fanu poya hei hi chuan kanva mi thla emo kanva chen pui theina kha a kok ber khala rila lo lang setting kanva mu thiam theina te thil theng a soi te kha mi thla a thlen dan kanva mu theina kha a kok bera imagery hi figure of speech poimo tak pakhat ani rim rima mi mitha the tura thuziak thiam pictorial expressiveness nei tha kan ti te hi thuziak konga chuan thuziak thiam kan ti ang chi te kha an ni mai thri ni te poina langa ti chuan adot le a chuan logo poya kan ti kha um le a thu che thiam na kha ani ber thung ani logo poya han ti chuan hla hril phu tu in a hla hril phu na na a tong kam man moi le ngai la tak om ze nei tak tak khai khin na simile kan ti te le soi uar na hyperbole kan ti te aiding symbol le me bel na metaphor ang chi te kha a keng tel veka huap zo ai o sainek du chi kan ti ang chi te alliteration kan ti te pan kan ti te pathetic fallacy kan ti chi rang rang figure of speech kan ti ho zong zong kha he hian a huam thui thei ta em em ani ti chuan heng kan soi china tang hian heti hian a khai khom thei anga hla hril chuan mi ring thin lung chung ril taka tanga chuak kan lung len na lung ngai na le thing lung puan chuo na to phot chu a huam thei ome ma se romantic poet te khan heti chin chau hi an soi lova thlit fim na le thumoi le thra zon kual kha a tul an ti ve thawa chu tianga tan chuan thing tlang mi te tong kha tham berin an ngai buka ti chuan chu thin lung chung rila tanga lo nam chuak chu en non angai ti na ani chu ari moi thei dan ber tur ngai tu na melo poya te mi mi thla thei tur tong kam man thiam fano poya te kan tong kam ti moi le chei moi tu atana thumal le hlarua man thiam hlarua aniang chu man thiam logo poya te chu thil poimo takaniya hlahril hi phu mai thei ania hlahril thra tak phu ero thil ol samani hau lo thung longzaina sate hora sate angdu tuina le fim khurna von tlat lo chuan hlahril thra tak phu hi thil har sat tak ania thiam lo chung chunga poetic form man tum tlat po hlahril moina ti chuai thei tu ani boka amoi to ka ani na rang rang la khom thiam apoi mo le a free verse ni po in king ezra paun te na rang rang khereng chunga kan phu ani chuan poetry tha atling em em ang ti kha arin theya kan puan chu tur kha kan riat anga ya chim le mar in do ming thang lo chu na kha tlar ni hla chaw ni ya chu wang in hla tlar kha chaw po in mi thin lung a ne theya hla tlar ni chaw in na sat takin min ti phur theya hla tlar thum chaw in kum za chunga thil theng apuang chuak thei thrina professor arel than moya chuan thu thla nei atia kan hla chang khan khoi hmuna emo thla mangin min tho pui diai diai theya ngai ala a zun ani em em a chiang lo ria hi a chiang ani te atia thil zong zong hi hla hrila hian soi sen ani ngai lova soi thiam po angai em em maya chhui don ngai chiang lo ria te hi thin lunga chuan a chiang rio thrina phu a har tluk zetin ria thiam hara soi fia phei chu a har le zuala azia rang po ngai dana in an lo awangin soi huai har tak ania mithiam le chik mi te zirna kan han soi ta ka tang hian hla hril kal mang tlang pui chu a hria thei ni te poina langa tunang laia phei chuan tung kam tua lenga phua hi kan du tama ma jok ni na langa mitlang puin kan hla phu a reng reng

0: zo la rua kan ti sa phoina poetic diction anti manga mumal taka hlaphua kha a om talu tuklo ni te poina langani chuta chon khovel hi ahun mil zelin ahun lai mil zelin thule hla kan tui zong te kan ngaina zong te kha danglam ve ti hria dreng kha atula man lai mi te hlaphua dan kha tun lai mi ten kan tui pui vek lova chuwang chon tun lai hlaphua tu te tan tun lai mila hla kan phua te kha atul chang te po mai thei chuti role ro chuan thule hla hlut na tak tak hi kum hian a khal chul velawa man lai mi kha tun lai theng pon ala hlu renga hla ruwa han man thiam te trong kam han che moi te kha ala poi mo em em renga ni ti te kha hi hla ruwa man chung changa ni ta se hla ril kal mang rim rim kha chutiang kha tiang tur chu ani e han ti vek thei ani lowa poetic form chi rang rang a oma Japanese haiku kan ti te rondel kan ti te he khuthlang lama phejon sonnet te polar em em a blank verse kan ti te po drama ziana na man thin kha ani ya khanga khan chu tiang kha tiang na zia tur chu ani e ti kha kan soi vek theilo kan pom vek theilo pom nan poin ang lo ama ro chu hla chu hla ani na ti hla em em tu a oma chu chu a thu a khana in ngata ni ti la ya kha hriat a thra in ka hria khami thua khan rimoi siam thei te helai esra pauna na melo poya fano poya le loko poya asoi zong zong kha free verse hana om thei vekani ti te po kha khria ta thra in ka hria soi tur tam tak omma se khati chin kha kan du tok photanga tun tuma kan hun chu ti khan tok mai ro se
1: tuna kan ngai thak ta kha la sil kal mangtlang pui ti ania aron soi tu kha jay slerin zuala guest faculty mzu ami ani tuna chun zai kan ngai thanga bilerin dikin zalungai thak ti lasak ilongai thang

Kano ay sak tak ti ina luiral kalau kay ta ti laron sa tuka arlal biyak sanga ani. Tuna son, dalang kulipang tu zay kan ngay sa vele tunga siyam turem rot ti la.

Hei, Akashwani, Aizawl FM zo i za puin pasari atanga puan chua ni tuna han tlai dar li le achan ve ri a voina tana kan hun voini na chukan lo tan le don to anga hun man pui tu cheu hi larin omi kania control room duty in charge hi larin diki ani kan hun man dan tur tlang pui kan han puang ange tun tanga ve lo te dar li le achan ve a hian hindi hla moita tak kan ngai thlaho anga nira thri darshan alkhaya nikle hari haran te zai kan ngai thlang darnga hian western music kan ngai thlaho le anga ti chuan darnga le achan vea zaya fakin ti hun kanon mang chun zomang daruka sapla kan ngai thlak chun zomanga ti chuanin chanchin thar mizo chunga chiar daruk le chan vea kan ngai thlaho le anga daruk le mi somli a hindi la kan ngai thlak chun zom le anga ti chuan da saria hian RJ Choice mizo late kan ngai thla ho don ani da sari le chan via hian sapla kan ngai thlak chun zom le anga ti chuan in daria ta hian chan chin thar thlak poi mizo chunga chiar kan ngai thlak chun

zomanga daria le mini dia hian hindi la ar je choice kan ngai thlawang daria le chan via hen zai pol harem kan ngai thlak chun zomanga ti chuan in dar kwa hian chin chin thar tlang pui mi zo tonga chiar kan ngai thlak chun zom le ang dar kwa le mini dia hian ar je choice western music kan ngai thlak chun zomanga dar kwa le chan ve atanga dar somin kara hian hindi la kan ngai thlau le anga ti chuan zanin ta na kan hun nu nung ber tan lung len ti zual tu dar som wa kan mang ho do rani ngai thu ten hun limom takin nei chaw thenan du sakna kalan ve ka cheu

Lidar nga le chun veri le ta der mai ho tum lo doin he garon thu a ha vein lampang tein lo cha wem chun lampang te in nai lo boi lo mem lai lampang chu ha dam takin fm zo oi kai noi le do ne o in rgm ki a he galo thu to a chu bang chuan in dar som le chan de theng meng tur khan lo win ring to top mai ro o he tun tuma hianin a lamoi tak tak mai garon play do na kala play tur te hi in nalti zong ani ka ringa a he lo win ring top ro ka ti kha jon than lian na te ke la kamon kimi le arlarin omi o arlarin mo isok ni arin late to don alom le kha o zai tur te kan nei thapo chu bang chuan lo lungai lo phut mei ro o a tu zai ngai ngai thak chak ber an sei diam diam te u abul kan chan nan mei chia pan hi zai tur kan nei boxia ke la thamon kimi zai kan ngai tham masa beranga ama bella ti la kan ngai thado ni he la hi chu kan thiam tang in karinga a thiam thiam khachon lo zo bula a thiam lo khachon in zirna te lo mang ve ru ke la thamon kimi mamin ama bella ti la sak ngai thatiang

Tuna zai mui tak mekan ngai thak tak khajun than lien na zai nia choi moi ka phulo ti hlani moi hlema thu kha thathin khop mai jon than atte he yan zai han ngai thak hi chuarin a thu hian min ne thina ni tro nang ni pen ni kan ringa pathian hian an o manga an zai mang hianin a min dek zar thei zel nin ma ni hi chu on dang lam ve ne mem na chu o chuanin he meng moi te hian ron chu thalia he kan huta mi pui chi bai duty nuam le haron ti ni chuanin a makle meming moite hinga tinge moni he tuna iron thon kha langle chuang mi lo mar jhe kim lo khanin achhiar thei do wang khan rom lang tho mikpui toi teng karon wish ti thing chau karon langle ni o adron dik chau tu rahan nga yanga tinge mo mikpui toi teng karon wish che ti karon langa a he che bai du tin wam le ti kha ani tu ra kan ngai top maya o chon meng moi te khalo ngai tha char char o chon vi kung te te pokhat langwal zei a shat ko kheng a thule lam la o thiamin ni ti chukan siama ro chu langwal duty lai te pokhan ron ron lor ve sek thula o nula mel tha hawa khanin in chena thin ti te kan sia min phat san bik lo ula o chan chu ka riang le tu bang o chuanin meng moi te te po chu tiang thoin langwal zei shat ko kheng ho kha chu a ka program pokhan ron langwe zu thoru o ole tuna chuanin zai kan ngai thalenga kha jun tham lien ha zai kan ngai tha a kel thamon kimi kan zai tir to tro kha jun tham lien na zai to buka ari ni kan zai tir ve le thunga kalal ni o ke chu ka du du ka zai tir le pop pop mai don zai chak lo ma se ka zai tir don thau thau khang kha ni mai ole tuna chuanin ar lo rin moi zai ari ni zai kan ngai tha nga ai lan dal berhing berhing ni o ka ta na tok ti hlai ngai thateng o hel hain zavai tan karon thansak chewa hel ha du ve tu zong zong tan karon thansak chewa.

moiremrem hle mai kha arin in zai hi chuanin a gospel a pohianin a gospel big ria o shiat nai kanai china kha thuno na phe kha chuan background vocal so zong zong kha no pang zai ron ri zong zong ne khanin moi cho le vi moi pathian fang na la hi nia ke ma po hi ina hian kang ai thatam lo khup me sunday hi chun nge nge ngai thla kang hian hi kan kal pui ve azing kara tho po hian chung ko po ni se no pang lighting in kan play nge nge yang khan ya chol ni chon nge pathian fang na la lo chung ngai thak lo kha kan rem ti lo de utpa ama ro cho ni dang ai ro chuan ka play khat khop mo ya hetia he duty a pathian fang na la moi tak tak han ngai thak kwal hian in lo la ngai thak lo hlan al deu deu hla tha deu deu hi lo tan thien di o mo ya an ho khak thien di o mo ni chuan in hitendra po hi lo nga thla vele a namaskar a ron tini chuan hei hitendra das state a summer on tia hei a sam tung hin ron ngai thla tina mi chu ka tia o hitendra thanks thank you so much for tuning into our show okay chuan in vi kung te po hian i huan lama lenvel hi po hinga tinge ong te ron lang kim le ta lo vi kung te i huan lama lenvel ka chak ber ti thing ka ron langa apa han boy thak chine na thia thalo mi o han sir chua han chan ship

tuna zai mui tak megan ngai thar takha Elizabeth Zodin puizai ni a karla di ti hlani moi hle mai tro ole dot le tan suan in lo biang muna zai kan ngai thanga he biang muna hi zai thiam ka ti em em mai he hla phe hi chu midang dang in an sak pu hian a moi em em ze la biang muna na sak hian in a moi zuala moti tu ria ke ma benga chon ri a biang muna hina samoi berakatia in shadow sa mangai nari nom ti khani a ka ngai thale cha ka he hlai kan pleng a he la moi ti ve tu zong zong tang kan ron than sak chowa abik takin ti teang o tuna fb lam tanga milo thier tu zong zong tam pohang ron than sak nga cho o uluk de lo ngai thro o mangai nari nom dal biang muna ngai thang

tu na kan ngai thak tak kha mangai narin omti la nia moi hle mel biang mo na sakania moi kati zinga mi ni chuwang chong karom playtel ni or gestresa chuan ka keval ten chim omle chautana chuwang chuan nui kha insum kha har kati le vio.

maing nui la khan in nor an nui bal thin box ya boi thak via bani ole tuna chuan in zai kan ngai thak chun zom lenga a pc la rem lo ta zai kan ngai thak cha ka chuwang chung karon play dona a inge nalin lo ti nge ti lo ka shlo en chim lo sak mel moi kha moi ka ti riu me kha kha kan play sak cheu nga a thiam ko chon lo zom ve ro ki po hei ka life pa te po hian in karon zom doni o fb la ma ka life a fb la ma melo thir duwa kan mel tlom te te mudu tang chuan fb lama mu thing kan mo le en sim lo sak mel moi ti la pc lam ro ta sak ngai thlang

Tuna zai mui tak megan ngay thak tak ka PC lerm ruota zai ani a anharun sak ka enzim lau sak mel mo yani moi le mai kalhan alti hau karon play tur tur do na RGM ki hien eng lang e moi e tite e tite kain lau shia du chuan hei RGS choice hi lau ngay tharu o kalhan moi tite karon thang kho ma luk deo lau ngay tharu o chuan in la lung chia thak do mei la kong ngay thak do mei ka ngay thak chak le tlat mei a anandai sak buk ka karon play le don hei la hi ka khongai thin em em me a adin mun kan ngai tua hian a he mi hla phua tu le tong tu din mun ka ngai tu ka khongai em em chuwang chuanin he hla hi ngai thaka cha kom le a ananda hi zai thiam pati shim shim boka a zai ngai thaka cha kom tlat me dam takin ti hla khangai thateng o

tuna zai moi tang me kan ngai thak tak kha ananda min kan sang i zai ni a ka hlanal ti dok me ka rom play a play ve zi a te po hello ti me te ni a dang kan ngai thak don hen ngai thak cha kha lo om ve le thian chu wang chon in kan play le thin kha ni a ananda hi rimoi kho ve la hen on le le sham se hi ka ti a zai thiam ka ti a re re ka ti le mai a mel chiat te a lo in lo omani chuan lo shilu la RGM mikian rimoi khovela lole le roizai thiam si ti loti doni o chuanin lungleng ho tan hei mana fm zo oiga kan puan ti live vel tang to a ka play regular ve mm mai khania he hla hi arlaming lo sakania khua mun lawadi nei tan chuanin he hla hi nalti lo har via wang hi ka ti thina ba ka arlaming lo hi a o hi moi mm mai he hla hi ain me a o nen hian a satu

tuna kan ngai thak ta khu mun lo di ti hlani ya arun satu ka arlo hing lu ania mngoi ka ti mm mai ni a khu mun lo di nei de tan phe chuan in alung len thak thin bia win kan ringa a man kum kha chuan he lai hi ka du chan te ka nei ve thina khu mun lo di ka o kan play tuk tuk thida ni o hun lai te te kha om ve ni o maro chu alo la moi renga ka thanal ti hoi chuk la du renga ni ole tuna chuan in a hey ka la play tur hi alung len thak katia ungeng pui zai ka play don ei ungeng pui hi longeng pui to chong hi radio hian in ta hian in a thok rang to kan tho tir khan in ka kan la nau mm a ka kan tho tir kha chu in shiat kha katia khan ya a ma sapol ma saber kan dia ungeng pui te hen lo om to a ta khan in abula hian in kan trial heng hia ma hian in minzir tir ve mana khang hun lai te kha chuan in a radio talk kha kan ngai sang the em em ngeng pui phok ngai sang em em ma kha min zir tir mana kan hanin kom chho kha ni ya a tiang khop khan kan ngai na mana tiang hei min han kal san hi ui om em em ya zai thiam box ya ni yang o o cha o special nei hi an piang le to lawang ka ti hial ani hei o big nei yang chi mishing hin tam lo via me zai thiam a po hian a lang ngeng pui tho chong hi chu ngeng pui hi chu tiang chi kha ni ya a wi om ngoi ngoi ni chuwang chuan hla kan ngai thlanga do I sam ti thla kron play donal ngem pui to chung sakka he hla hi tuna fm zoi ngai tha zong zong tan kron than sak chung hei a huna tam to lawa in zawai tan kron than sak chu o lo ngem pui to chung zai ngai thlang

Nang ay tham mekhe sim zo oi ni ay nar shi mi ki chang tein tan karon ki le to sai po sa rem kan ngai tha nga tun tu ma sai po sa rem ahian Aizol Theological College mi pa sai po rasi ben baptist bel sai po le cha marues ko shan sai po de sai moi tak tak mai kan ngai tha do na luk den lo ngai tha u la khla play tur te hla tha tak tak ve kan ni a chu wang chuan in heng sai po sa rem hi a bul tanga to phreng lo ngai tha u la a in than sak thei lai te om chuan kan in than sak mul mul tur anga yang ole bul kan chan nan hian atc mail voice te sai kan ngai tha nga chatuan chol na ti hla yan bulin chan te ang

tuna zai moi tak mekan ngai thak tar khacha tuan chol na ti lani atc mail voice tena moi takan remani moi hle mai tro ochuan hei sms te porun lut le chan to a sms sirun lu hianin ali mum be thin sim sima laudin puyaron langa rj miki play tu khana ma tan le lunga thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te vek sang sang mi de tan laudin puya falcon veng lai a nge cho cho kala e lakluwa ti mi o hi hi min lo sathiam don ya ron ti e sathiam te reng mai nang hi chu khang thiam thina zong zong tan hi ten kim bi ai thino chuan in good boy hianin rj du tak mi ke hi san hi som pathum fbi ka thu po saron ti e khai kam chhiar seng don em ni kan chhiar don sinang yo nak tuk ni som ni panga jun san hi som ni pru ka pian sam lo thleng don ta ron ti a chuan in adu tan wish thei kani a ron ti ni wish adu tan wish thei kani ang ron ti ni a nangai mm chungin lai khum bel zai ka rela ton manglam ka ton manglama ka tong chea ka than har piang in ka ngai tua chea zing ka har rual in ka ril ruai om sabera ka hun pum hinang nang ka hun pum hinang ngai lung len na ka mang thina sin aran ti a itel lo chuan nun om zia nei lowa sakhi lui te tui cha ka tho hua mua mang hian in ka nun hian angai chea itel lo chuan ka thin lung hi thale ram ro a kut von pui tur nei lo khor taka kal nek nek angkani atron tia tun kar le zan in hun hlim taka letluang taka mang turin du sana ka hlana re cheharon tini good boy e khai good boy po thulama chon hei ril thin khop mai in ngai sanom thin katia thumoi tak tak pin han phua chok thin thiam hi atluk lo rim in nam ti top meang oh good boy kha naktu ki birthday lo ni reng to chuan chuan hei advancing happy birthday to you karon ti meang oh chuan heleni poron lang lol mai arjimi gem luiza thei e ron ti a lo ni bok bok ro lungleng to ka ngai thla ka tu a pieng en zai pol zai lo ni si a ron ti a thla eng ro usia karen om bok si lo wa dream me a come true lo thei ron ti a an di via wang ama ro chu pathian fakna khan chunglam lung chunglam ade khan lung lo ti leng chi me ro chuan in kha lung len ti zual tu hun te kan lamang don ania dar som teng som som let zan de thengkha min lo men pui ngei chungai o chuanin in chastin pokan longai thaula chan chu kala play tur khan azir don chuwang chuan lo lungai lo ru o chuan mik pui amoi nga le haron ti boka meng moi te neng moi te hi chuanin eng hla po hi play la min support awang hian min tan awang hin moi hi lo ti de zel theya alomom thin khop main fel thina ole tuna chun ra siveng bil zai pol de zai kan ngai thanga an la run sak tur hi lali suwa ne na ti la kha ni hei ka thiam kha ni ngem o te lali suwa ne na ti kha ni kha chon ka lo sak pui thiam do na ani lo kha chon klo in zirang ke ni pe pon o nang ni pon lo ngai tha loin thiam jong te ni chuan in no zom ve don nia ra si beng bil zai pol design ai thang

zai moi tak mekan gai tha ka ra siveng bial zai pul design yela li suan hne na ti hla ni a ka thiam nge mei kha lo ni lo sak pui o a ka soi thin ang kan in thiam zong te ani chuan pathian fak na hla phei chuan nu le pa zangai lo in ring takin na zai pui theia la leng ze man ni hi chuan nu le pa bula a love song ring tok tok han zai pui wal wal dei chu nom lo chang hi om ve chu wang chuan in ei pathian fak na hla ka han play kan han zai pui te hi chuan pathian fak na hla hi chuan in ain thla chu nom lo deu hle ka ni tro chu bang chuan in ang kala play te hin thiam zong te omani chuanin lo zomin lo zai pui ve ru o laldin pui falcon hin rj miki play le turka lungai thave zong zong tan ron tia chuanin he hi chu o ka thian te dar lo na mi te tan le dor pui ka thian te zong zong tan le ka thian te pa pari kung te a meng moi te a keva la tui ko la mi te tan laldin pui falcon veng lai fm ngai sang em tu kha na ron than sak chu ni chu o a din pui lo mu ma lo la zanin chu top theng milo men pui ve don ni o la te kharon thang chur chur la chuanin rj miki background music a sanam puri la teria ko se tika ni dei male ron ti e kai eng o kan hindi rj na lo tak man ni dong kalo en to box si lawa background music a kan faila lo ri dei ni mo sorry sorry kalo en lo ni o milo chat yam don ni a kan check nga lang e ni hi he a vaihla lo da dei ni ga thianu hian lo kiu lo kan yang ye oh hi chuan khoi san sak lo nga background music om lo khan kan ti shi meng ye oni chuan oh chuan in patian lan den pi chuan fa in rem don lo ve o tro sonam puri la ron ni dei chu awa han zia lo thine chuan in good boy hian in arjem biki ake roll in zaipol a hian in kalo best ve ham ham to china zaipol a hian zaipol hian galung min len thin tak zet kangai thakham thei thin lo ron ti ni mp3a ka download tam berala ni ringa meyer on tini amoi hlom lutu ko vain ngai thla mega rj duty ti tan ron tini good boy kha e khai lo ngai thla char charo som le chan ve thengtu min men pui ve nga yang tun lai chin mu ma tel ka mu to don hin ron ti te izela kha kha anuam lo thin min lo mut san big lo la a riang wal hamin om pui ngai ni o ola tuna chon zai kan ngai thale nga atc kan ngai thato kha ra si bank kan ngai thato a cha marues ko shan zai pol he kan bank ko shan zai pol de zai kan play don ania o eng hlangin on sakang o lalpa ka bangai chem ti hlani hi o ngai thate ang cha marues ko shan zai pol

tuna zai moi tak mei hlarem moi tak mei kan ngai thla kha chama rues ko shan zai pol te hlarem ania lalpa ka vangai che em ti hlane moi hle mei tro chon good boy hian he thlak hi ron thona na ka duty ve me ka men rengai he tuna kom na ron ti e khai khol te chuwa han puiram rem ve chau viau don ni mo nang po zan in chu duty ve ngat ngat ngai don siama ro chu duty pa khanin ओ हादम नान एफएम जो एखलो मंग त्यो मेला तरो चो मिलो ngai thar sakla kain oi chur churang lamoi tak tak me ka krom play sak chu nga he tuna pe chuanin anuami ti tur zaipol harem kha kan ngai thabok sia chuang chuan hadam deuh khan lo ngai thla sia sia ro ole tuna chuanin atc mail voice te zai kan ngai thla vele thunga be sei na ti hla kan play nga helai tuna fm zo lo ngai thatu te zong zong tan ka ron than sak chu nga a big takin taxi driver te khanin lo ngai thas na sa thin ti kalo sia alo mo me me ma in duty pa khanin a longai tha ulang ni po o a hei fm zo o ya hianin kan sharing zel chonia in khor nem tu ate milo mang thin ti ta kan shedding kan lo me me ma chuanin hei hospital ate min ngai tha te nom thin ti ta kan lo shoboka khang ho te boka nam nan lo mang ru o ru ru ha dam nan tal tak salama ati dam zo lo choni pun a ru ru lama ti dam tu tan heng pathian phak na la kan ngai thak tin lo mang do ni o ole tuna chuanin ka soi ta kan khan be se na ti noi teng o

zai moi tak mai laram moi tak mai kan gai thak tak kha be se na ti lan ya atc mail voice teni moi le mai tro man de khachon atc mail voice te ngai sang thin mm me tu na ngai sang lo tin na lo win tu na hian la thar hin nga to lo wa mana de khachon in nan la te o ka ngai tha chak thin mm me an best ten thathin mm me he a an o thum nal thina ain cho pol moi vel vek thina kha bang han ngai thlak nuam puti thin vi wani o e tu na pen kan ngai thale a ngai te te khana nau la zai thiam me mem reng ani ola tu na chuan in zai kan ngai thlak chun zum lenga rasiveng biang bil zai pol ten hian in kalom nalali su ti la an rem kan ngai thave le thung do ni o

na zai moi tak mai thare moi tak mekan ngai thak ta khara si beng bil zai pol te ni ka lom na la li su ti hlani ola tu na chung kan lan nung ber tur kan ngai thale dong na nga cha ma ru bes ko shan zai pol te zai kan ngai thanga chol mo chol man kan ni lo ti hla khan ron rem do na he hlai tu na fm zoi lo ngai thatu te zong zong tan ka ron than sak che wo hun man pui tu che in rgm ki chang te ka ni a dar som kam mi lo changula lung len ti zol tu hun man pui tur che in rgm ki ka ron kir le ang

Apa mui ve hindi la moi takta mi khakan ngai tha in rj hawin awiyom chin le mai la ngai thak chun zom zel po chak oma amar chu lung len dizual tu hun ka kan thleng chho dom boxia ka play kha hun be to boxia a lo the lung kan po tha kha ngai to ni o hindi la te hi ka ngai tha kham lo ve thina in rj du tak tak tena hindi la moi tak tak kan play hianin hindi la hian lung te hi ti leng ve ni a chang pe chuanin ka ngai thana sa ve view thina ni leng han ngai thak chang te poi ka nei ni o do ra te pokan ngai tha ti khan a mizo la kan thia thiam ang khachon sa thiam lo mai la sap la kan thia thiam ang ten hei hindi hi chu ka sa thiam che lo nang in a thuk te a kal dan hin lung hi ti leng ve thin sim sim ni o hei tun tum lung len zol tu huna hi chu anen David Lelzum Liana, Bimal Sum Tuang SP Le Henry Thanzaba Kiang Te Design Mui Tak Tu Mui Kan Ngai Tha Do Na Khun Ron Man Pui Tu Tse Uy In RG Miki Chang Te Kan Ia Hey Zan Rey Lama Kan Lung Kan Ti Leng Chau Do Ni Ia In Lung Len Nen Tu Ring Ka Tu Doan Boka La Mui Tak Tak Mang In Lung Kan Ti Leng Nga Kan In Nen Boka Ng Tse Wang Chan Lung Leng Te Po Ka Ron Lang Ula In Lung Leng Chan Te Po Ron Soi Le In Rul Ru Nan Na Te Po Ron Soi Ula In Nen Dan Kong Te Po Kan Ngai Tu Nga La Te Pun Kan In Nen Mang O All Le Bul Kan Chan Naan Hiya Nin Lua Lai Rem Si line bul kan tan do ni he la hi bimal som tuang esp sakania ala hit mm me kan ye du tuin tam ti ka sia chuwang chonin katlak du alo me kan play phot me nge o

lamoi tak mai kha kan ngai tha a henry than za wa khiang te o po hi dang dai kho patro he ama te ama obik te nei zing mi khani le thowa a hey midang pon zai u lu ma sengin a nexa a ning ka lo pon han zai se henry ani tiang thi ti thai ang chi khani a ha wang khanan wan nei na ni kha ko o zai dan bik te nei nge o pek dan a bik te nei ang khani tlat dan wan nei na chuanin RGM ki kalam mengi ron ti good boy ron in report thap mai ek hai good boy pokha duty pa khanin zan duty pa khan lo langai tha lo mom hle mai melo men pui char chara in fil chin he mai chuanin marje tuang te a ron lang zoya lang le tala hoi nge chuanin Helen hian RGM ki lo zam su kan sung kwain muchungin kan lo ngai tha che kan lungpo leng tla nge jai hin teng kan lo ngai ka don che ron tia wan lo om thi ne pe in chung kwa khain za va kan mo mo mo tui te wen lo mu the nan le chung ko lung ruwa chung ko in mangai chung ko him ta kin lo ni then turin du sang sang ber kan hlan mo mulang che wo in fil thi ne mai ole tuna chuan in bimasum tuang zai kan ngai thang kha helenika in la du kha play the box lo ron da tel box lo chuang chuanin hey playlist sa om om kha kan play ka play to panga uluk deuh khanin lo ngai thau la in lung te po atilem via wen karing in nu pa khanin lo ngai thame ru o non lui to na sui lung men ti la hian in oi te ang

bimal som kluang in nun lui to na suilung len ti hlani tu na kan ngai thlak ta kha moi hle mai tro ol le he kan hlan nung ber play hun le ta tlat mai le chuan hei din pui hian in rgm ki tluang tak ni ho do ni all on tia lal din pui fal kon veng lai fal kon veng lai tangin oh kalom lu tu ke oh ti ang ni amal som nei in minon mang tha minon bye bye ani tuang ta ka ho then thi na du sak na minon hlan na kalom tak zete chuan in hei kan fm kan na play te uluk tak me lo ngai thak sak thina kan lom thi em em ma hei kan na play te nin lunga lo ti leng chia lo ni po khan in in lo langai cha sam sam lung len ti zwa tu na kan ama ro chen ka tan chuan in lung ti leng thei deu deu te po khan i veng chu chuan hei helen ni po hian in mutui mang tha le ron ti ni o in nang ni po mutui mang chen lo mutui suk suk ru o chuan ron duty le huna khan kan in mulenga duty le ma zong churin om takin fm zo oi kha milong ai thak sak char char ola ka duty huna po khan in kan ri le luai do ni o chuan in hei min four city hian in reilo te han ngai thale zuai la itan ti la hi ngai tha dong o henry thanza va king te ti la hi henry thanza va king te ni tan ti la ti tur man mo to lu go kan ngai tha zuai chuan kan in mang chang

zai mu tak megan gai thak ta henry than zawa khiang te nia lunglen zual tu huna kan lan hung berani ta ni o zaina fm zo mi lo ngai thak sak tu te in zawai chung alom tu kan soya nak tu ka hun nga ya hun nga ya kan in tong le theu nga fm zo in lo ngai thale theu do ni o zaina hun man pui tu chu in rgm ki chang te kan ya a in chua lom tu shil pain in zawai in mangcha mu tuive ko o jai hind